Tanda to hea da tanda ta nga ju mea ya balta o hea da i ta ta e harwa o ko ya ndak. Tanda to te hea tanda ni ke hea lai nga to hean te e ka wal he to to o nga ya. Harwa o ko ya ndak o nga ju mea ntana.